Vaman tien miao mu yu ram ka na ta luang na ai pa niao mu yong yo du ton. A mien ham chao a na nin mương thung mao chao hao hai pa nu hoan pan ha man ni mơ vat mong.